Amiu bo sang mong shuam sha ni pe, grau yum ta, grau mimada ai mang kang pong mi yan ya lu. Mazan lai ro gao lu ai a yun si, shangang shang ya kratva. So magam, zeng ka shot lam tie, kemum sha ni, gum pro dam jat ai lam ta mong, a kyak ai asung, ab nong kratva sai. Amiu mi krum mang rum, gja jat, gsim dun sha, gom de mo, grau mum da, grau kam sha lu shungun na, chung hua miu, rumim sa, gom de mo pe, dang lu em de, tushuma kratva lu nga ai.

Eshana dien somshi yashini ilang islan gumlan mokopongni shnashbralaigago mimdun ai. Eshini jupado ta ilang islan gumlan mokopong somsing lumodabno pongni bomwe bala gdietie yuedanmong azilaka American pian sajung ai shadie kapdan na mujan bongli f krep msum mga msum kap gaoya gaga mujan bongli msum pemong kap tien gaoya ai tanga America mong pian du Da pa jim sha tie, jagram sha, lo mlo ni pe, gapsa gau sai, nga ai. Lo sha, lak nak sum ro pong ni, zan zan tie, gap mai ai, lak nak tie, msha ngko ra ai, mbong li gji, lang na, ukala mong pe, aja wa, bai ksa dat nga ai. Ukala mong, gumsa magam, zi lian si ji, sum shi yash ni zun ai. Rusha mong pian pong ni, ndai lang na, lja lna re, nza ku sa gap ai mong ta, ukala nsha shi gu na, msha mrem za si mat. Gagam sha, gdia shi ding, nung ma gap kumasai, nga ai. Shigam dat nga ai.

chiri khu yami te ti kavi ti cho na kai si ado ku chao gu piti wala yo ku baga ti gala le pyo sha ni ha ne wu ya wu ga phu ga zi lo